paro si disingai. O tindi mon kandana kisasa. Mon suzo tindi na brasa. Indumbe za punition te mamou. Oye ba mamou e swingai. Nalinaki dayon na funda yo mamou. Inutile na funda yo. Nakamati obe film ya makambo nyonso ya mabe. Oyo salaka. Na tegisi angwe pa yorgo. Po aziki selangai film wana. Mamou. Komangai. Ndenge ba kumaka yezu na kuruze. Sete mi bale na maboko. Sete moko na lokolo. Mamou. Ozae mwase libala. Oka musakanga. Na mwono ko zandoki. Ozae kinse kwa. Ozae mwonyororo. Mamou. Ndil na kolba pona yo. Exemple ni yoko pesa pona basa mapala. Exemple. Ezalite. Ezalite.